zwe tsunga sa dwambo ngwana sa dika kawe ine sa dika zwana zwana rukoya zwe ya makamu shoko wa sa dimbranze ntamu nika makhulu ri na kuya kulu.

adubohela lewa papa ye sati wamuyo jora adisongela lewa papa ye le godelandi remamba tapulana mancha tapulana manka atangana mancha imengwana ngadila tanta kubona moranzi imengwana ngadiso tanta kubona moranzi amboya papa kada veji bon kada veji mama wena kudila ile sati wambuyo sati wambuyo.